Ya o ni ngalo tato fufuanga pe ona fonga na tula amatanga le tato tato fam na tuina le tato fu ni tato sanga le aso na ya sono o yuni ya maliaso fitu le aso sa aso fitu le tato fufuanga na pe ona tila fia o ni ngalo ya aisi pe ona